0: akuruwiririte wumwene utangia avutire kuiruwirira nuatenga yege kuruwirira netondo wago kwenda na kuhumu zikiria mwende wakamekawe mwaro nini yava kukwira tiga ni ngei wae mwenari wakuma vendirian zosia kusia gokerere mangi atu ikire ago kumeria uimuo kani ate muzikiria nimse dhe ino watu roe muzikiria wanasema nyeri mwe enandho nandho ya kungwira kamuzikiria ndakura waivara sana awe ndho ya kune muratosi wakumure sana gira nake mukanyunya nila nake mukathina mbere kugana thiri nake muzikiria maundu mengi mugeka nake nuate muziyari agarurukaga na agatugeka nzo na kuhuni nguwanda kukwira atirere muthenya wa munde muzikiria tiga ni ngai gukorwa aimwe nari weto ma te musiyari waku gukorwa aimwe nari waku te murata waku wananginye te spouse waku muzikiria tiga ni ngai nuagiruwe tuligokurure vau yani tiga ni ngai worry it not for God wanandise amwe to muzikiria tungeko muthenya wa umundi ti andu wengi muno muzikiria makenaga makiona ugikira vau wikarite ti andu wengi muno muzikiria marakena ni tondu wa cheo iyo winayo ti andu wengi marakena ni tondu wa wiro cio raruta ti andu wengi muzikiria marakena ni tondu wa musi waku tiga ni ngai muzikiria magukora ai mwenari waku ti anyambe ngwire ndusia ku ingia tuikire sia gukomeria we moyo ni tondu kwina vikavinda siana kutharikira thine woturo we muthikiria twana tharikirwa ni ndu magituthalikira wirari magituthalikira misiri magituthalikira ngirigia biashara ri sieto magituthalikira kondo na kondo nu atengai agitue kwa kurugama na atue na mana mani mangi atumeririe tu mai moyo tiga ni ngai gukorwa ai mwena wetu kwina kavinda gakinyire nduciyeto igiciro ni marakara ni undu wetu na muthikirie ni tungi atwarirwo ni mwisoro wa manje kune kuga atiriri ati kavinda rika utwa mageri ore mau ni mangi atutoririe nu ati nake ngai agituika wa guturwerera ni tono ni ngai ni ngwenda kwambararia ritwa ria ngai muthenya wa munthi ni kumenya ati ke ni ngai na gutina vindi agacenjia ungithoma maandiko kuma mbukuri ya kiambiriria 50 muvari wa 20 maandiko maturirikanagia atiriri mweciragia mwambikaga undu mucuku nu ati ngai nu atumire undu ucio tuike mwaro niguo andu engi matigakue watoria murona agwikarie muthenya wa umunthi ungithoma kiambiriria 50 mubari wa 20 nigo mandiko bavuga mwesire ya mwambika gondo musuku kugo muthikiria mwendo akamekawe mwaro uyimaritwa ria ngaire tuekere ya kwambararua na nie mbukite gukomeria na ngwire tiga ni ngai ukoretwe ai mwenari waku mata mamuthikiriria ndu ingi atwikire cia gukomeria wi moyo tiga ni ngai akoretwe ai mwenari waku wana vaguri kavindari gaka ndungivo tiga ni ngai wakorirwe ai mwenari waku ungiathirire watene ndia kuire kwina andu mendaga kuona muthiro wetu ndia kuire muthikire nginya kwina andu meterete kuigua ati wi mukuo ni tondu wi kaurwaru tu kanini uguo marenda kuigua ni gakurunda nthi ndia kuire muthikiria kwina andu marenda kuigua no tigete wira kwina andu kavinda ari gake nginya marurunganite wana nginya mavangite gucemania misemanio mikawari menene mathie makarisane na makanyunyanire magikenerera kugwa gwaku ni watetiga nyambe ngwira muthikiria kamwerwa makinyete vau tiga ni ngai ngai no gukorwa akwariritie uyu ngai we vinda ringi muthikiria no tuika wa gutwariria ngai we vinda ringi no tuika wa gutubanda ringi akathina mbere guturuta kuma giterengere kiore muru musukani ngai gatutegurira mitego yonthe ni tondu wa gutwenda kugo muthikiria ndukagie nganja na ngai kugo muthikiriria ndukathina mbere kwiuria atiriri ngai andiganiritie niki ngai ndagutiganiritie na tie atikira mwisoro wa manje utweke wako thia mbere ukwa ni gugutori ungithoma kuma bukuri ya Isaia 41 mandiko matwiraga atiriri mandiko matwiraga wega muno ati wanungivitukirira mwakiri munene atia gutina vene mwaki ucio ugatweka no gakuvivia wanungivitukirira manjire mengi atia gutina vindi manje mau magatweka atene magagukeria vinya ngai agakoragwa ai mwenari waku kuokwe na kindu gya gukungwira ngai na kio na kumwira ni wega anani muthikiria ninge kuvwera ukinye vandu uge tiga ni ngai gukorwa ai mwenari wakwa uimane ngi athirire watene. muzikiri yose nigo wira wakumuthenya wo munthi ati nungiathirire watene ati ndwai wagwitikirika nu ati ngai agituma utweke wagwitikirika ndwai wakwendekana nu ati ngai agituma utweke wakwendekana ndwai mukinyaniriu ikiro nu ati ngai agituma utweke wagukinyaniria ikiro ndwai wagutoria we wai wagutorua nu ati ngai akivanga ni ugutoria ni tondo wake kwina kondo muthikiriria wekiriritwe mivaka no kirwa ndugakinya ku urakinyanga muthenya wo munthi gutai mundu urakuria tiga ni ngai gukurwa imwe nari wakuma muthikiriria ungi atwikire wakuthira watene ku ni ngwenda gukwira ati muthikiriria ngwire ngai no kwendete muno ngai akwendete muno muthikiriria twaimirwa ni mwini wa rwembo agatwira wega muno ati nie ni na ngai ni na kiria kionthe nirenda ni na Jesu nie ni sawa ni na Jesu nie ni sawa ni tondu ngai ni mwega muthikiriria ngai ni mwega maundu ri monthe na gutina vende agatorua asio meterete kuona ukigwa tugwa tiga ni ngai ma muthikiriria ma tiga ni ngai ungi akuamire watene tiga ni ngai muthikiriria ungi akuire watene tiga ni ngai muthikiriria ndusi ya kuingia kumeriria wimo maandiko mau nakwirira kuma mbukuri ya kiambiriria ukamathoma mwesirie ni undu musuku murambikira na ni ciugo ciarirwo ni Joseph Joseph muthikiriria amenekire ni amurwa ngine ni kukorwa titu ai na kiroto nie mbugaga mwene kiroto ni wakue ni ati kiroto gitigakua amenirwe tu ni tondu wa kurota muthikiriria amenirwe ni tondu wa kurota na makimweka maundu masuku muno makimwendia Misri makimumena wanaginya kavinda kamoga gikinya ethia kithirwa nguo ya ina nthakame na akinetekia muvisi ni mukuo akithie kwa Potifa mutumia wa Potifa akimwiriria agikutha nguo yake riria ethirwe nayo Joseph ndaye angiaririria akithie njera athie njera agituwa munene wa megwate yonthe muthikiriria ni tondu wa kwendekana ni ngai tiga ni ngai ugakora twa mwenari wa Joseph wana akiangiathirire wa tene akinya vandu akiuga mwesirege ni undu musuku mwambikaga no ati mutiambikire undu musuku kugu muthikiria si maragwe kama undu masoku matige si ni undu masoku maragwe kira ni to no umira we na vinya munene for the glory of God no umira we mutoria ni tondo wa mwathani tiga ni ngai muthikiria kanitha ya kuonge athingire wa tene wavo ta kwithira wa nasire rwa we na ndungimenya na ivareva nini na ndore maragucirira ni ndore maiva kuvi nawe aria muri sanagira na mukanyunyanira aria muthikiriria mukoragwo mukithie na mbere na gukora vio vio ni mureka maundu maro aria mukoragwo muthikiriria mukithie na mbere gukorwa ni murari sanira na mukanyunyanira theini wari twari ya Jesu theini wari twari ya Jesu theini wari twari ya Jesu asini omunyunyanagira nao mukarisanira nao na mugeka maundu mengi nao nie ningikuvoera theini wari twari ya Jesu muthikiriria ngeye tuwe kwa kukuone kanira ngeye tuwe kwa kukuenda ngeye tuwe kwa kukutora niria nitone ngai mwega tiga ngai mudhikiriria wana wirosi yongi avutirwa watene wanacheo kiwe na kiondo ungi agire ni tondo kwe na ndo mako thiere rete ngai arogoswa ngai arotwe kwa kwambarara ngai arotwe ka wa kuneneva kumuthikiria ngai akwende ngai agwikira maundo maro nathi na mbere na gukurwira athi na mbere na gugutoraniria ni tondo ni ngai mwega the muri muthikiriria yatigaria ndagika 10 wana tole kia mwavoro metu tukitha mwavoro ni muende mundu ratu nyitandete na kikana mwavunji wangayu ratu nyitandete na kimuthenya wa monthe ni evangelist Flora Njage niketoko kuratwe na ke kumuthikiria ndu kathie varasa na mutambo wa we mwaro Edith Waribume na Helen Muthoni marengira mutambo ri rumburo getwa giterenge kia mugwimi
1: Hallelujah.

0: Wadunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wagongwera gutire na mnavis na mnavat
2: waune bora ukagwikiria mute wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na thu mweri wa rumia ndengabori ni muriri mboko wanjuma moshi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edhe wasiana shionda ile maruri inge kakatani
2: anyanu wanere kore andorome mekakani kumatika kwa tani merimu ere matura kama guwere tenda wa mudhikiria nondo wa ketumiki

kasi ka na, kasi mo tira mo ang kanyang kurwangay ka, tiyah. Ang ganyan kita kaya ito kiyo ando. Harap ko. Siyo tiwa ito nung ang ganyan may ito kiyo. Ora tu kuyo ora tu ito kiyo. Ito jiraga molyo kinyaga mahora. Roki nye. Yes, asane sana muruko to Mr. Motegi. Hey, hey. Dale roba. Dale roba di more.

0: Ago. Hey, hello, Ibono FM. Hello.
1: Hello, Biggie.
0: Kwe kamo no?
1: O si ato wa kenang nani.
0: Dinamo ego mo no eko ro atia.
1: Ne wo si a de uga uga terere.
0: Ehe.
1: Ne ega mo no ne do a gutwe kerera TBT.
0: Kabisa.
1: Ya te si a bado barasa mo no tiga o si a uga te na ibi kagereri a te na itini 78. Ne kane muere isio na ibi kagereri a are 60s.
0: Ah, uh-huh.
1: Are 60s. Hey, de amagerepa.
0: Eh.
1: A Watergate.
0: Mm-hmm.
1: Na kung fu fighter.
0: Negu.
1: Isio e deo ni sio tu aina.
0: Eh-huh.
1: Mwere winge newega todo. Neto akoriru e kule utu inagasia kegocho.
0: Amen.
1: Eh, ni wata isio la aine la dore ure.
0: Eh.
1: Ne do tige bere wakaziru isia togore ria doa siya kago.
0: Mm.
1: Babaro weke mwana kia dudige tagwa kenyugo ke my brother.
0: Mm.
1: Na vauzi ya kagota onibare na sipora roa bama muiniro.
0: Uhum.
1: Mare ya geo onda maradi kere diaga suere anyago akadela. Mm. Mwaposereri onda makorwe makedi kere diaga kalmeme gasa kawe mwaro. Nwega muna bigijita nuka tanuka.
0: Kabisa.
2: Ikambera inu kengo mbole. No can go to me.
0: Yeru Imoro FM. Aya. Yeru Imoro FM.
3: Aya yango. Radia tea.
0: Niene chonjo mono.
3: Ngeta weleri wa gatundure.
0: Nina mwegua.
3: Eh ni duni renda karaka home mainge kau gaga terere.
0: Hmm.
3: Kimundo ge kiuma.
0: Oh, wa home wa mainge.
3: Ewa umo home mainge yo si uga ti mundo ki kima bati tu eh.
0: Mm.
3: O di kere di namo go ko re ki adiga.
0: Eh.
3: Yo si aga tongu.
0: Eh.
3: Ari amu mo namo igwa.
0: Mm.
3: Ah mo di ko na ngata le.
0: Eh.
3: Ari o de ango matu di kere de tie.
0: Eh.
3: Kabisa kabisa ango.
0: Kabisa kabisa.
4: Maito bitu akandwa itu gaithia nanga ithicha oge
0: kumundu ikuma
4: akenjo
0: kumundu ikuma ora tengele awu mama inge eri mwaru FM

0: etakuwa wamewa maingi kimondo ya kiuma part 2 Elwe Moro FM.
1: Hello.
0: Elwe Moro FM.
1: Yes, Machete the King.
0: Machete shwa shwa
1: shwa shwa shwa
0: Kenge
1: Kenge
0: Kabisa.
1: Uwa wanya na masata kuma uware.
0: Ehe uware kwa watea.
1: Iko kono akwere aturere guko sonkie guko.
0: Ehe.
1: Koko de akutra diro ro kuana jura.
0: Eh.
1: Tuge tamanga guko ziana ziato to ibirira guko no mothe ni ape fathers day no akutra jura guko.
0: O mothe ni fathers day ri ko guro nginya athuri onde batware ziana outing.
1: Eni.
0: Mm.
1: Uno ambiga pone nje ziote andivio guare.
0: Ehe.
1: Na do be andubire mago kevia mono
0: ni nakethe kamuno.
1: Yes, na mundu atagwa swagi nayo na kidunde no agukethia mono twi nake waba
0: ni nakethe kamuno no mere Tuesday nga kwa neva uo gweri.
1: Yes, yo wa ko to zere yo to zere mutu tau mono
0: inga vito kha vau ni mo mo amukore my brother.
1: Kabisa Machete.
0: Kabisa shwa shwa.
1: Yes sir.
0: Ezi mwadi kiliwa toka mwekafota ni kaimaruwe vema. Adi lafo ya tokinyeba udhimona nepore sana nondo niona. Kapa adengwela mwondo weto njage seneta. Mwela wana sande. Acha nishikiria iso buwana. Acha hata sande nishikiria iso. Iwa ngora ungevora requesti. Ezi ando walea ama koro makimvetia nyembo hava. Nyembo siyote nono niona asiatika nindaika inya peke yake dha ikomi. Rarele ukuru kuma uda ikomi iso ya enge na mundo. Dize kana kama uda nyanuwe tekire kuma unge nandake katafoti ogu kane dhale mwe. Ndiki tata ikomi na eme ogu. Kana mwadi kiria wea tuku ya natea. Nienu wa nanengero suwe no isonga kusonga. Nginya dha idato siyo tuku. Ni usie ke dha umato tige. Niku nenge guwa. Ehe.
2: Jure iru wa muna muna.
0: Ehe.
2: Naka uta muna muna.
0: Ehe.
2: Naka noga muna muna.
0: Muna muna. Mwene ni sana watu wangu. Nemuendete mono mono mono mono. Wanangaide mwira ni nemuendete mono. Gini mpetekiria ni diga osethi morenge. Nondo siatika ndaika idhatu. Neguo tuvule request. Vanino akone kufitu kilatu. Idhatu.

simama na mimi rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana Rumbo Ruega rwa kurugo kenze kadri kwa ya marakura magitu kinyiriwega sekendi siya kutara na shiera ni kutukura tuketonya dini wa Movro mawe mwaro Movro mama mwondo weta kwa njiro keke ni ya madhoma madhari madhi na shara vandu rivade mwe nundu madhari madhi mwone tukura tuina ngodhi tukura tukiku peperu shira avogo mitambore mivota ni ya kamemeka we mwaro Movira katakatirika imuona siya timu ya Spain makithaka na imuona siya timu ya Saudi Arabia kogo vandu vaki ndugita kwa matemo ma Movro mundu weta kwa njeru KK niya uka gutodho mira Movro na njira dasa tukiso kiriria ni unandu miririsi wavo siya Father's Day ndiye muriga ni ndigidera inadho mandu miririsi sionde siya Father's Day ni guwa tukiso kiriria ugo madhamo mengina mo ngorwe angidhaka request sionde yudhi tinambere kukuruwa ukembitia nidhinashara.

Ĩnĩ watũgĩtiga kabũthio amũthĩkĩrĩ na tũtigarĩtie ĩnja nebkora tũkorwo tũkiuma va mũtambo-rĩ na nĩona nĩ mwathĩrĩkĩra thiũrakini bado ve nĩona vena ndurĩa ngiri ithano kwoguo twĩtĩkĩra ona cikwĩnyinyũkĩrĩria nĩgetha tuge nĩ vakava thiĩ thimũ rĩaku kana dial star 779 hash ĩtĩkĩra thiĩ varĩa vacheza box ũcoke na tũma nĩyo namba 1 kwoguo arandĩka namba 1 ũke na tũma no akinya vurerwa usagure box agora box wirio kenda no kenekera pini yaku ya mpesa nigetha ukorwe ukivungulia ndukamake wethera box yaku ndike ndo ni ukorwe ukivata ngiri no ithano tukena uga rucio ni muthenya rucio tukambiria na muvira bado akora gutirio ndo gucenjia thaa igiri kwoguo ona ciakinya thaa imwe we endelea kucheza cheza ava vacheza cheza ane akwiria kwambiria thaa imwe cia kivwae nginya ithaa ikumi na imwe cia kirauko umagutari sasa usijitupe nondo thimwe yaku mitue mbia tuose ngiri no ithano thivare vasta 779 ash etikira thivacheza box tume mwe thivare sagura box weonthe na wano ekira mpesa pini yaku nokoro ambere kwa ivata ivakti cia tigara inya umwene wa vata imwe kwa uguo araka yaku niguo mwivoko waku ngai tukinyanithia muthikira tutungano wavo ava amutambori bye.